tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagoon. The land ngayang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers ngayang burgiya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiya nga bugur ngiya nga jalamba yawa ngiya nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.